0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Sapagkat nasa sistema na po ng mga politiko ang korupsyon. Yeah. Ano ba? Natural, hindi. Mm. Dahil alam mo, masisira ka.
4: Yes. Diba?
3: Kailangan maging makatotoo tayo sa ating pagpapahayag, sa ating publiko.
4: Mm.
3: Ako rin, hindi ko aminin. Siyempre, masisira yung aking karir.
4: Mm. Pangangatawa na niya.
3: Kaya lahat ng paraan, ginagawa nila para maharang ang pagdinig na gagawin ng mga mayorya sa Senado sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano na nakita natin sa ngayon. Ako nung araw, kung natatandaan mo, Don Pepot, hindi ko rin gusto si Senator Alan Peter Cayetano.

0: Amerikano. Hindi ko siya binoto bilang Vice President ni dating Pangulo Duterte.
1: Yes. O,
0: pero sa ngayon, sa nakikita ko na kanyang paninindigan at pagtatanggol sa Constitution, at hindi naman sa sinasabi niya na kapituko na kung magkaroon ng bilang na 13 na naayon sa ating saligang batas, bababa sila sa posisyon.
1: Yes.
0: So, kailangan nila magkaroon ng bilang na 13. Yes. Pero sa ngayon, sila ay nananatiling 12 at nananatiling 13. Tama? 12, di ba? O, 13 sila.
1: 12, 12, pero hindi nila binibilang yung 2.
0: Kumabila bakod si Chis Escudero.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya pilit nilang hinihila si Joel Villanueva na sinasabi nila ay maaring lumipat. Pero sa isang pahayag ni Joel Villanueva ay mukhang naninindigan siya.
1: Yes.
0: At mananatili siya sa grupo ni Senator o ni Senate President. Nananatili siyang Senate President eh. Mm-hmm. Diba?
1: Yes.
0: Kaya naniniwala ako na magkakaroon ng hanggang ngayon ng tie.
1: Mm.
0: At sinasabi naman ni Win Gatchalian na kukonsulta siya sa Civil Service Commission at nagsalita ang IBP.
1: Mm.
0: Ngunit hindi ang IBP ay boses ng 70,000 mga abogado.
1: Yes.
0: Kung meron mang nagsalita, ay iilan.
1: Mm.
0: Oh, yung sinasabing civil service, hindi sakop ng civil service.
1: Mm.
0: Yung sinasabi na yan, na problema sa Senado.
1: Yes.
0: Ang civil service, kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, kailangan ikaw ay tapos. May maganda kang educational background.
1: Mm-hmm.
0: Diba? O, so, hindi sakop ng civil service. Kaya, hindi kaya kailangan ni Senator Win Gatchalian na muli magbalik-aral ng ating saligang batas. Not necessarily mag-abogado siya, kundi mag-aral ng ating saligang batas. At marami po ang naniniwala na kung si Senate President, kung siya ang magiging Senate President, eh baka muling mabuksan ang pansamantalang sinuspindi na Manila Bay Reclamation na pag-aari ng kanyang ama na si William Gatchalian, na dati ay binansagang Plastic King at di umano, Don Pepot.
1: Hmm.
0: Siya ay may-ari ng
1: di mo na mayroong minahan sa Sibuyan Island.
0: Illegal or legal?
1: Illegal na nilang malabas ayon sa mga taga na nagreklamo.
0: At parang hirap na hirap na magsabi ng totoo, Don Pepo.
1: Di mo na illegal ayon sa mga taga doon sa Sibuyan Island.
0: Liliwanagin mo. Kailangan liliwanagin mo. Kasi kailangan natin ay paglalahad ng katotohanan. Alalahanin mo na ikaw ay isang mamamahayag na may tungkulin sa iyong bansa,
1: yes,
0: sa iyong mga kapwa mamamayang Pilipino. Para kita tayo na nandito sa larangan ng pamamahayag, kung ang ating ipagtatanggol ay mga maleta, kung ang ating ipagtatanggol ay ang mga ginagawang kabuktutan, pang-aapi sa ating mga kababayang mamamayang Pilipino. Karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan para magkaroon sila ng tamang kaisipan at hindi puro haka-haka.
1: Yes.
0: Yun, mga kaibigan. Eh, huwag ka nang maging mamamahayag. Eh, puro pera-pera lang eh.
1: Mm.
0: Nakakagulo ka. Sabi nga ni Lee Kuan Yew, dumami ang mga junk na mga media.
1: Hindi nagsasabi ng buong katotohanan.
0: Oh, hindi ba? Hindi ba yan din ang naging pahayag
1: half-truth
0: ng ating Senador Rodante Marcoleta. Oh, na aminin natin, bagamat tayo ay nasa larangan ng pamamahayag, hindi naman tayo sa nagmamalinis. Di ba?
1: Bagamat
0: pero,
1: di naman lahat.
0: Oh, marami ang nabibili na katotohanan na dapat sana ay inihayag na ating mga kapatid sa larangan ng pamamahayag. Kaya mayroon ding kasalanan sapagkat hindi tinutupad natin nung mga ilan yung kanilang tungkulin bilang isang mamamahayag. Diba? Eh, parang ganyan na nga ngayon ang nangyayari. Hindi lang sa larangan ng pamamahayag. Eh, maging mismo yung mga korap na politiko na may sinumpaan tungkulin. Diba?
1: Yes.
0: Na sila ay magsisilbi sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Sumusumpa sila bago sila umupo sa kanilang posisyon kasama minsan ng kanilang pamilya, di ba?
1: Yes.
0: O, sumusumpa sila. O, pero ano nangyari? Tila kasumpa-sumpa ang kanilang ginagawa sa kasalukuyan sapagkat hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon, umaabot sa trilyong piso ang malawakang korupsyon sa flood control lamang. Ha? Pera pa yung tinatawag na 805 billion pesos sa ating national budget. Bukod pa dyan, yung mga nawawalang pera, di ba, na kinuha sa PhilHealth, yung Maharlika funds mula sa iba't ibang bangko, maging sa PDIC,
1: yes.
0: Di ba?
1: Oh. 25 million yun.
0: Yes. Kaya yan, mga kaibigan,
1: Maharlika funds.
0: Isang malaking problema,
1: yes,
0: na kung ito ay mabibigyan ng solusyon dahil nga sa paikot-ikot-ikot na pagdinig sa kaso sa panahon ng dating Senate President Tito

0: kongresista at iba pang mambatas na sangkot sa katiwalian.
1: Yan nga yung hanap kay Senator Lacson, Tita Carmen, ng mga kababayan natin. Dahil nung una, hindi pa siya chairman ng Blue Ribbon Committee, isa siya sa magsasabi rin ng ganyan. May 67 na kontradista sa Kongreso na dapat ibisigan. Nung siya ng chairman ng Blue Ribbon, hindi naman na ipapatawag.
0: Yun na nga, nakahalata na sila pala ay protector ang ating Senate President Tito Soto at ang ating Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Lacson ay obvious na

0: Sa
1: Kaya nga
0: kabila
1: po eh.
0: ang mayorya.
1: Yes.
0: Oh. Kaya
1: Sabi mo
0: kailangan makahiram sila doon.
1: ng
0: Sino
1: isa
0: ba ang didipat? Kaya pinilit-pilit nila hanggang sa kasalukuyan na makakuha kahit isa. Eh pero sabi naman ni pwedeng ipahiram. Eh walang hiraman yan. Ginagawa nyo naman bobo at tanga ang taong bayan eh sa
1: Yes.
0: ginagawa ninyo. Dapat umayon po talaga sa ating saligang
1: Lina
0: batas
1: sa batas.
0: dahil kailangan sundin natin ang saligang batas dahil kung pwede palang i-bend ang ating saligang batas na pinakamataas na batas. Aba, eh di lahat ng gagawin nila, eh pwede palang i-bend. Huwag, hindi na magkakaroon ng kayusan.
1: Yeah, sila na ang
0: Oh,
1: batas.
0: sila, kayo na ang magiging batas. Lahat ng gusto ninyo eh. Pwedeng i-bend pala,
1: Yes.
0: pwedeng iliko. Sige, basa.
1: Mula kay Ma'am Salisuenyo, nung pinasara ang SMNI, pinakulong sila kay Buloy at PRRD na nahimik ang iba. Ngayon, patuloy ang pinagagawa nila. We deserve what we tolerate. Pinoy, gising.
0: Naku, Teresita Cruz Agiling, magdasal ka.
1: Apo,
0: At
1: panalangin po natin
0: kumalma,
1: ang
0: ha?
1: pambahay natin diyan sa Dabao.
0: Kumalma ka at umayon sa ating sarigam, sa ating sarigam, sa ating Panginoon, di ba?
1: Amen. Amen.
0: Oh, eh, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit na sabihin mong malakas na lindol, basta nagdarasal po tayo at umaasa na hindi tayo pababayaan ng Diyos, huwag po tayong kabahan. Ibigay natin ang ating kapalaran sa ating dakilang lumikha.
1: Yes. Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, Erwin, sabihin mo yan sa mga kasama mo sa Minions na tumigil na kayo. Dahil wala na kayong magagawa. Hayag na kung sino-sinong involved sa korupsyon. Isa pa, mag-sorry ka mismo kay Senate President Alan Cayetano. Huwag plastic.
2: Pro tempore. Ha? So, yun. Meron tayo. Pero, whatever. Whatever. Ako po, kasama ang support natin sa engineering at technical side na si Julieno. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Paghanda sa epekto ng El Nino, ipinalalatag na ng mga mambabatas. Foreign reserves ng Pilipinas, bumaba! Senator Cayetano, sinabing ang Senate leadership change, illegal di at hindi ayon sa konstitusyon. Hinamon niya si Gatchalian ng isang pulong sa isyo ng Senate leadership. Usurpation, libel, posible sa Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block. Ayon sa Malacañang, bakit nakikialam ang Malacañang sa issue ng Senado? Dapat ano eh, yung mga statement na ganyan, yung we will stay out of the business of the Senate because the Senate is an independent body. Dapat ganun yun eh. Hindi kayo dapat yung ganyan. Diyan kayo napupulaan eh, Malacañang eh. Di ba? Cayetano, binatikos ni Lacson sa pagsuway sa Abellino versus Cuenco Supreme Court ruling. Magulo yung Abellino Cuenco versus Cuenco Supreme Court ruling ha. Erwin Tulfo, nagbabala, ipapa-aresto ang mga senador sa Peking Blue Ribbon Committee hearing. Sino nagsasabing peke? Kayo? Eh yung sabi, kabila, sabi, kayo din, kayo yung peke. Di ba? So, paano yun? Di ba? Tulfo, humingi ng paumanin sa Cayetano Block. Kasi nagbanta siya. Soto, maghahain ng libel case laban sa 12 witnesses sa Blue Ribbon Hearing. Karapatan mo yan. Pakikipag-usap sa kapo ni Chinggoy, tinanggi ni Ombudsman Boying Remulla. Ulat na nakita si Bato sa kainang yate patungong probinsya, bineverifika ng NBI. Early Discaya, 10 iba pa, pinapa-aresto na ng korte sa flood control scandal. Nga yung mga NBI eh, sa Senado ngayon, kukunin na nila. Romualdez, binawian ng diplomatic at tourist visa ng Amerika. Palacio, walang kumpirmadong, o Palacio, sinabing walang kumpirmadong banta sa June 12, Independence Day. ICC Registry, naglatag ng hakbang para sa paglilitis kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Risa for President sa 2028. Sumigaw na ang akbayan at saka Magdalo. Alalabing asset